Kapulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band dual ang oraman kening boy. Kamani kayo lang ya ako nga rich lonely boy.

Yo, ngunin yung makalang akol. Johnny Hackle, manikay niya Happy Spirit, ka P2M, Palingari, ka Black Image Band, Quite Achiever. Ito niya tura ka daon, ngunin din ngori yun. Ka New Year Resolution nga ito wala. Tukar mo ka dal resolution niya. Ka teenagers ko mala. Ngurong nga ka dal romia ko yam, before nito na kun birka yun niya doon niya, ni yaw ja dokkar nito ni yurta ni yurongo healthy ko namere. You have to get healthy ka healthy yaka mele nito yun be lose weight yaka yan ngay nguni di nito yan be losing weight nga ja wangka yung malaki na kun things birka yore na kun bike riding. May mag-salad nga talokin instead of a hamburger. Kaya kan itong wala na kunyumala na kun buko arawa rin niya. Tiyaki ni changes kunyumala. Kaya napun mo ka to try, bichan di bili, kuya nga, nalchan, napuro ka jalta, napuro to, naango in New Year, yun pala niya. Changes na kun napuro nga wala nga. So, uli ni ka nga ma, makanya nak kuni to pick ngoi ni activity nak kuni jal activity program lah itu ka nak kun tending ka involve taro adole di community ngor ka activity running birka yon birka join wala langgal ka bolo if ti tunong ngoi ni jam be diet ngatta dal diet ja. Nito nga talamarin gitir first before nito nguriri yung diet. Bolo, healthy snacks ko nito birka yun. Doli di malangay ka daw ngura nito malangmaram website mo. Kabulo, nito try good night's sleep kamaram. Try ki yakkur try ni tukangura manymakkum nakkun yakka gururi nguri ka yuru ngamattang biak nguri iben ngay to balanyari po help nuna ngunin wan pulo wakanyan tunungo ini. Mar nguna nga yang ngono self-esteem boosting up kanyar meriang kanyar grupan mer interest grupan mer nali nakuni jal ni to doing things that you want instead of ni to ka doing things that make nunaka feel bad. Kana man na kunito kang uni. Tanya online mong mga program nga kaya ko yung daw nito kanama. To make you feel happier, may makum. Nito ka lang ayulong itir. You can go online ka check up nito how to feel good about yourself. Ito lang. Kabulo na kundo tips ni marang maramhaw nito yulok maram doli di stress siya ko. Kabulun, build your self-esteem. Doli nito dukar ko nama, alarom nito, online again, nalchan nito, nungo ini, interest ko na ginawa, nungo mara ngayang ko, ngutan maram, marka nito, interestingly, doing things, manymakum. Kabulun, be a better person. Nito yung try kindly manymakti wangay ng wal yung wal family wal anybody wal akurupul dungo ini time to lend a hand yung pala niya kung kayun kawagay na kung ngayon nito be a good
person or better person it na voluntarily kajama yaka kabaim gojama yo to alda na ngara na ngoro pula na we pen yakka kindness to ka melkom kabulo show ni to ka nungo ni family mo marnga matinya we room love yakko whether you like it or not family don ja yakko family ngoro to me ja ngai dal made of the most important people in your life kurutu meni ja ngai dal ka markup ka room ngai dal markup ka this year ending ngai ka dal ulo ko na balang oi yurtau na try bir ka yur dal ka try be a little nicer yaka all the time mrakari ngaramur mere whatever nothing yang ngung ateli ngoy are chiri apa nya ngoli ni tuna kunung roki ngaya ngomir mak mana ro ideas kun itu go online gabi jan itu nama how ni to get along with your parents or how ni to get along with your wawa yapa siblings or ni tuna ma information na ngur kam how ni to gul maram ngoy ni ngaramur mala mari towards nungu ngadi papa family guru tumiri yolungula if ni kaya kanga yang umur ni tu sireonen face to face bijan mulai ul kali ul wal family wal ngaya ngo kaya ko ina mir there are other people who can listen too not ngara kanam lain gul maramain but there are people there are young people that ngai ka jal tur wal to ka be private ya palanya stick to themselves wal to ka even private kaya kara kana kun ngapring ur kamain family nain but there are a lot of kids that rather be nakun themselves. Yo, dan yang lo kurung di malara kaya mar kulo rumi aku yam. Yo, kadwal ngara tol murung bulu mani kaya merpan. Before to ra next day aku yam tau.

0: Babu interview Ben and Guru, you know.
1: God, thank you, Zoe. Yo. I rock on the middle of that. Bam man, go down down. Bere. Uru dawa lang o malain. Bam man, go. Bere, arong ang dubalgan. Kanda na wangka nyo martuan na hangal. Pulo ko na lang na iwalak pa. Kanda na wangka nyo manya bityanan na hangal. Hanare jay kulong. Pala na lang na mawanga on run gan. Nang ang doonan bolan. Po, po. Nang na lang na wangka nyo mil dort tuan. Po, lindo na nangal. Leben, dingin na nangal. Nalpen ya katang o bityan. Hanang ton banaw kan ma yaw yonan ngana ramuna tan bla burpur yonan jinjal ma nyan wanang kwan he ala na wanga jom dalka nan na wala nga nyan dalka ran lengon ru ana bi jana banaw kan ma wangan wai kutta mar kami tam ngairo na dalka ram bai na bala ngairo kan nan nunen dambalan lengko anga yam ngaro ka wede nan ngole nang tuna ngai maro balan ka ngai nan go na ngalam na ngai nan go kana ayan bile nyam bolo ena re break house lengon ru ha nalam na bol ngarunganan ran ganan ngan banya yau yau nan muna tan nan gun banya kan banya dal kan nanan lengon nan banne banne mi ulung nan uru dawala uru nan ko dak mi nan ko dal kan banya nan ka ngulan nang etam bol ngo lengon nalam na ran ganan nan gun yau yau nan muna tan gundan mala duruk ko nan nan gule durba durba nan nan ko ro brong ngon gun dai ru lengon nan banya rong nan ewa mi ngo dal kan ko ro brong ngon nan ala he bila nya jay kulong meo wallo yo he kada na na jay kulong mayako ay jay kulong crazy he ka bengrom tuluk tan na na na mo hap ngom mil ran kanan nan go wae alan nya ko jiga ko tap ngom nya yoan ran kanan na na na ngala wat tan be jana ngala bandan dere mok na ha ding ing nan nan tikan da nya ko ku tap ngom ja mung doan bandan ngoy ngan be yanan ayo alak tangaro ngana law law manan banda bandan malan na law law manan be jana na ngala flat one na drungo yan kan momong doan ko ro prongo na tang maleng wan chodro na kon mari mengo nya ko nyoka lengon nyai anan na nam ya pat mengom nyai anan bolo macen chai na wain jinan jinjim na macen bolo ma ko lan kuduruk kuduruk bele nyalen kalam na chain chain nan na koro ko enan koro prongo ya ba mingom nan wa eh dr eh abengom nan nanam o mingom o mingom be nen benan tatam eh ai ni nanan eh daran nan akan banawer ton menam ya ba mingom o mingom nan waro yon eh be matton men eh wa wa markat men naw nun rak kunjin bicen nan kan koro prongo socks on kan ngole jama we bilenya socks bilenya menan eh bengor malan ran kan ngande papan ngarongan ran kan antu palengko ka ngande pan aba pa ola ya ko tamala kangir do pale mana ya ko ngande papam adu pale mana yo tum ola ya ko odorko kajin jalma ngalengkon ya kom do pala nayo to mala yore nana wa mengo jin jalma ba yang ngoyenam nalangan kodor kom ya ba mengo nya ewanan ya korop rong olai markap me olai ya hedr abeng rom na ngal ngade ba pa nyan banan nyan ulanya damalan ka ngirik na tangon ale ga ka na rong wa ngalanya ko yo to olai wa bican kada na dalam langade me wa wanare ko yo to markin wa ben kan dalam nyi baba mengo nya ewanan ben wah, katur aku merda, merkap mir merdan. Nah, korang semua wotin doalah. Atel rongeh merda aku, bicen macen nanam. Papa mengom. Nana macen ngadek mengom macen boyan menan kondayon. Ya pak mengom macen yang ngadek boyan men koroprongo. Ya nalengko engkul ngarong prongoin. Eh, dulu koroprongo. Mana bayang ngarong ngarong mana ngarong kali yuanan. Lengkon. Abile ya tahu. Alas pun malengko tahu. Paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman. Nata, 90s boy. Na, ungan nga, ungan nga nama. Na, nukko tiri na na. Eh, arungan na naman na ungan ma nukko tiri. Yulong yura na nga, bayang ungan ta kungan. Na na machin, bulong ba na ungan ma machin, bulong machin daruk minan. Daruk minan machin, bulong mga nga nga. Yulong yukan nga ta shopping, dortan na nga naman bawangan. Woy, nga rin nga ta kurupul, bayan kan. Yaka kini pe ni, maran yung kurupan mo. Bayang nga to dark tun na nga, bigyan na nga kan. Lingon. Ni mo ka na nga bilaya, shoot tempa wartom. Dango lingon ako ngayang o yulong o. Lingon, dur. Ni na nga bilayan ba na, mingin na nga wartom. Dark tun na nga raw na nga. Lingon. Nama nga ya. Panawat to nyami. Nalami jeng atau mejo darka darka yon. Darka darka mejo atau. Bayang belum nalang apa kenyan nama. Arong nga nga pake. Yap namut di kangro. Arong nga. Nama na bena. Nanawat to nyan. Orto nama wala. Hey. Nang to na palen. Gumurik nanan ko. Lah hey. Excuse me apa bichan. Nalami na bichan na ding. Nga pake menere yong kayo yulung ko. Hey excuse me apa ben. Nanawat to nama wala. Yeah. Who am I talking to bichan nanam nga pake. Nana wartum la bana to me dog. Nya kule no wart to le wang am dango. Hangal ngaro lare ngoro prongo. Are ran nara. Eh dro. Eh wangan nana wangan. Nana wartu no la ngapakin wartu na mana bana we. Tamga ungan nanya kule wang abai. Ngala yulungom. Yulung ungan jen. Lengon. Kan nana ungan nanya kule wang ya kan yulungom. Yo. Wangan wangan wangan wangan wangan. Nana nawoyo nana ngo ngapakin. Ngaro ngatan nan go shopping. Ya kan mala bila nyo. Ungan ko malayakan at ang anapin lang ko yulong ko at shopping. Bulik ka na nga niya. Din stop malay na. Lenggon. Din bibs beker. Badam na bulon. Do bulok ka buro li man. Badam ka bilay. Ano urn ban buro min. Pieno me. Lenggon. Lenggon yulong ko buro li man. Mayakan ungan ma. Marat na buro li na. Tango lenggon. Chut na ko na ilian. Lenggon. Pieno min. Bilay. Pukko buro li na. Dro, anang do na ba na wato. Drop nga Helen. Pa family na ra. Koro prongo. Wakin ngun bilen wato. Kaya nan ko ba na family yung koro prongo. Wala nga nga kalam. Una lang niya nga. Raman gining. Ko pa tumulo camp ya ko. Muluko camp. Muluko camp. Nga manun ka muluko. Muluko camp. Nga malang tuman wato yun nun no ya ko. Muluko camp. Ayo. Ayo ko pa tumulo na na ya ko. Muluko camp na na wato. Ayo. Ya. Yo, bila ya. Anyway, patang utaw ay kadumo ko wakka. May bena paman oi bida daw. Yo. Dro. Kada wa wakka nga dumo ko daw, ano maka nga madang ayo lung ready ang ajinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bila ya kama ba dumo me.
2: Hi, my name is Joseph Grimes and you're listening to Yolngu Radio 88.9.

Bulare tanumbe, bulare tanumbe, taruba na vina lolimbo, taru lolwa laua. Ne angana marandara te yaru tambe ne gamba ningu salema vindoro tangina mweleliwa. Kosololo salabu lo isana wari ngalangelo rawezi yaru ware arewe. Buru tembi ya manu sinara kwe vondorua ilo tabe yangang lolo ure ure.

0: Yo, Namery Book McNara, Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, Jojo.
1: The time is 5 o'clock.
2: Yo, I'm Yako Andrew Gurui. Katuram ngadong napa nga. Bola bola building nga. Ka dao mayam lady school eh. Napa yung mala. Na malinjango. Weaving jama. Tinalangan napa. Jama jalanggo. Ka ni mala introducing tanang laro yalla. Yung mala kajango jama jinang bola.
3: Yo, hello. Ngaraya ko. Pananda kor Jennifer kayo no kor borok borok kama ng itin ngara witik kalmarangal kent pal gayil pawar hadi ang unbala na poringa kama dal mali narak kalang ngay ka wakoy yurdo al bola bola na priya kama ng grupan jamar kulit nan mala rom mala balanya mala kent pal gayil pawar hadi ang unbala na poringa kama dal mali narak kalang ngay ka wakoy irdo al bola bola na priya kami ng grupan jamar

0: Yoga man singlel kamil komala wap malam gun gamala kama ngoci gor pan mala nawe kala mala pala wap pala man pala meringgiter na ngunile rom ngul mala mikil butalak ka read one mikko mikil balanya munatang uriyan bush kalayan netrol ngaya dwaro yun nguyan minche na pero nyo alemay ngikom kapatan na palingon ni minche butalak yur milma na pana na palingon ni minche ashes na miko koman rit koman ngayon ni rit tira marman minche butalak ka rit hal na pala brown man jamara mo natang or minche Eling on the brown there na. Ayur minche marman. Mol ka brown na. Harang mingitin mitin. Rakalang awal yan momo wal witik kal marangal. Kasi ngon bala wako wal na rakal ka mali wal na. Mingitin da wal ya kaya yang pepul. Damala na purong kal na. Kabala niya. Ano makay nga mayul ng radio.
1: Yo, ngayam yako Andrew Gurui. Katra madang pula pula. Napa nga? Ngayon itong saya ka, hindi ba nga rin yung wangan niya sa ro, napa nga rin. Chama nga rin, napa nga rin, siripi chama nga rin, daw rakam napa rin, wibing bi, ka, way pupulo nga rin, yala dalang rakam. Ano ba lang, urpim, wala kami kita rin, ang tingko o, naiko ba rin wala, nako, Minkyo eh.
2: Yo, dual muka la prokanda na kun mangi urupan jamar kun yo ng ektibre na le murong ektibre bal na kun repire ka maka jamar kun learning on country or ka na we balanya na kun wa nga maki mangi urupan ga urup repire na kun balanya na pukalan mangi urupan dual le murong yo ng ektibre le mutu dele in bol jamar kun ga mangi urupan le murong rom ko Ini dia yang balan aku ngajak merkuling ngai. Mar mak ulur merkuling dalam balang ngonya balan dayu ngo kalau merutu tu lelum merung rom dalkum.
1: Jaman malang malang tu lelai main mak. Nai nak kuli gong dar ja balan yang ulur malang nai jama. Anak aku rasa malai nak kuli jangan kumain.
2: Ju balan yang nak kun tual gun kajama main gurupan kajam merkuling. Kakak menunggu kengamen. Marang itu ya langsung milih unyu tu main geter. Tiang bala ya lang umreo ay tukana na nung ay jama bala kun ga menunggu kagara kabala nya malabati ngai tu ngulungi maraka ya lang umirin nin na nukal na uyu mala mitrials to mala
1: bula bula shop lela
2: bula bula lela
1: ya la altu ni na kun business comes in from ripong rwa ngangur ajip palo na lel shop lela altu na makanya paim dipong right
2: Yo, ya lang marawal tungo ni, ya lang umiru na prokadal malang maring gurupan niya, marangay palandato ya la maring gitir na limuro ka maram mo na limurong mala materials mo na nakunbal niya bush mo, marawal tungo maring gitir de ka limuro kadal nakun sharing limurong kalta balanda kayo lo. Yo.
1: Manmak, manmak.
3: Yo, you're listening to 88.9
1: yung radio the Ramon Kidding. Yo, I am Yako, Andrew Gurui, katro mga dango na panga bola bola shop ka na pangaro Karen Nawanga na narakam tao tinakoy ladies po na padal ka tango jama waving jama na pamanan kunga ka yo
4: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Yo, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, na anong position? Doing what?
4: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Main mak taper. Yo, nung mga nga mayroon ko radio 88 point na dyan ko. Bula-bula shop nga.

0: Maray daw ang koroprara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin biya.
1: Yo, hindi ba rin nga ito dawon. Tuwal lang nga nga rheumatic heart disease po nga. Yor, nyumukuling ko man yan. Tuwal nga iwang ganyan pad. Kangulin ni bukmak kong daw dyan nito balan ringi map na ulil na ads lil na o nito website kurumariki. Tuwal kam www.ads.com.au Manmak ka tuwan dyan nga number 6 na daw.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Kalakalawang kan bolo ng question. Dual ng ni unang ay ngulay ni durwara unang ni doctor po yung mala durwara wang kan ngula ngay lingon ni mrikir ka na na kung rikin dawo.
3: Ma, well, our heart, inside our heart, there are four rooms and there's four doors. And when the blood is moving around our body and comes to our heart, it goes into the rooms and through the doors into the next room. And the doors in our heart are there to keep the blood moving one way through the four rooms. And when the doors shut and the blood moves forward, it won't go back the wrong way because that door only opens one way and then it's shut, so it can't go back the wrong way. But with this sickness, rheumatic heart disease, the doors inside our heart get damaged by that rheumatic fever. And what happens is the doors can't shut properly. And so when the heart is pushing the blood, some of the blood goes back the wrong way. And our heart gets tired and weak because it's having to work so hard to keep the blood moving the right way.
1: Ka buk ma kong riki malango mungoro mala durwara marki dara dara. Ka nangu kang riki room baranga yun dotor ko, nguni ngay ka manggo mariki bala yun dotor klil jawang kan gurja ngatil mungoro koro. Ngayin dong nguni bingri nguni juy yun bala bichan room nangu ka baranga yun yan wal tuga juy yun dawat para buk ma kumian na mala na kun manggo bingri mungoro ngoro mala. Yakatu ngay nguni galkan ga rungir ngay to balay bile mungur lel bay nguni ngay ka gulngir yan yuyun yan waltu ka. Curo pichay nito wangay ngul mungur lel ga lap tun ngay ka durwara bala dali yun mira. Ga dali yun ga nguni ka ngay ka nguni ngunal na bala ngura mungur ngur. Ka ngay ka nguni mungur yuyun ka bala bichan wanwayan bichan wal ka nguni marichi. Guyur wangay nyan yaka bukuro ngay nyaraw. Manmak. Kanguli ngay nguni durwara nguni yi dotor po yi mirikin. Nguni ngay ka bili mango bukurong ngir bingri mak wangan bu mungur po ngay bukurong ngir mango nguni wili ngurong ulil mungur lila. Nali bili dotor po yi durwara ngay yachinan. Nali nguni yi mirikin. Pili nguri ngay riri ngurong ngay yako yi rheumatic fever yi. Nguni li ngay nguni nguri yirin jaka. Nali nganya na nguni rheumatic fever nyan dambu diri yuro. Riri, jina yu nguri ngay wa yu yako yu. Strep ay yu. Kawanal ngay nguni strep ay njagul ngayin. Pili ngali gal nga jiji mira. Kagurak ngul diya li chalangal nguli jiji, jiji dara.
4: Yan ni kanyang ilakan ja. Unay dutur kunja limrong gal. Dambu mriyo ka bala dara
1: mungur mala bala nya ru mala
4: wanga
1: wanga dala kar mala mango
4: kadambo mri durwara
1: kadambo mri durwara wala lang
4: kamar tinyo la to kauni
1: one way an yerup to ni an
4: kangole ngai to kauni da kon ya ikur tir ri ri ri tu ni nal tan ngai ka pulang turpu turung ir
1: yo rung rung ir ngai ka kangole
4: na nan ngoni durwara ya ikur una bala ngoro
1: ngoro durwara ngai merekene
4: ya pidare
1: that's why limulingo ni marchi ka jamar ko le chalango le ri tu na kurmu ira na kun ngalap tu na rumbal jawar pap na nyala nyala wang tu na donya bun ko mulya ngara na nyanya war pam tu na pala ngale ngole wat pile la gama kawan yang ngole nguni bile le mulik na madar wa mir nguni walal ngole maram wat pile jama miri mala health workers to mala wat pile jama miri mala u duk tai mala kiri maram ya ko
3: stethoscope
1: yetual.
3: So when we listen with that stethoscope
1: pala walal ngole nguni mam ramanti pala gumur la le murungala pala walal ngole ngaman
3: if the the doors are healthy, we hear tup tup tup tup tup tup tup tup. But if the doors are damaged or sick in rheumatic heart disease, it sounds like tup tsh tup tsh tup tsh tup tsh. And that sound is the sound of the blood going back the wrong way through the doors.
1: Yanguna ngone ngai bitani dingai ka ngone rera kai balanya punya walal tunga ma ngone bile ngai durwara ngone ndau yora balanga ka ngone bukuru ngera kyun wara ngai ka man ma kumur ngai ka ngone na man nakon yakan ngai ka lechu kona meria dal un mer ngone durwara ndu truk punya balanga ngai ngone bulai bukuru ngere ngone mangon nguru ngolel mon gorlela
4: yan
1: balanya miri na wal yala ngone ngai man bala nakon ngai kan dogali kali la ka ngal ngone ngai le balanya punya walal ngai ma balawal ngole bitana rheumatic heart disease na pichana ngai to wanga ngone pele derwa mer ngale kandwal ya ko nga ko ga bang ngale yu wal kmar ngi na ngone riri ngale kan ngai hatta ngala
4: yo yan muka ngone ngone dinawe derwa mala na ngone muka ya ko palanda ko na
3: valves
4: yan na mala ni derwa valves ngone de tambo mer ngale nda ko ngone yai kurtira ane yai kurtira. If marma manmak una bala marma ngurongo o una bala ngai to namba tire namba fo ngai tam nguri kin wal jale nga ni na butul bitu na win mala health po kes jama na wat pil jama meria o margi jamala nguri ke wala le karuk ke ter nguri ke
1: kanjar wo nan ngo mango na tengai ga kanjar mango mari ti dal do tro ko le murongala
4: ya pi
1: nguri tu wala ngal ngai butul ngor wangai ngo irura kai oni ngai do tro ke ngona durwara ngai do tro po medikinan warpam na
4: Yapile
1: nali ngai nguringi mi wiri kulungin balangai kan bumara bakpak maranga lalukanan
4: tupal na kan bunamin
1: tupal kan bunamin
4: muni madakarit dawe mi wiri kau ni jaga mer
1: ngai balu jaga mer lemurong
4: ya tol
1: yo duanya na kunikan nga kuldawo nguni ngai anuanga na kunwakana ngurukopu di inde pudawo boy na pudwa nguni rheumatic heart disease boy Nawelel nguli ni kajal tanya nito arts lil na yan ringi map kawal na nungo to bulo na kon kurupandawo o nito website lil mariki www.ards.com.au

0: Mag.
1: Nawi, kali-kali, nga rin na mo nga bulo dabir kayo ng question, nawi. Nali nga niya itong ni Gulmaram doon niya ng niriri niya kung rheumatic fever dahil nali na magkakulak ka lang.
2: Yeah. There's one medicine, one antibiotic medicine called penicillin or L.A. bicillin. It's two names for the one medicine. And this one, this medicine kills that strep A bacteria. And so if you have this medicine, it will stop that rheumatic fever. But later, that rheumatic fever can come back. And if it comes back again and again, you can get lots of damage to those valves or the doors in your heart, and it can become rheumatic heart disease.
1: Tuwa ngay kan miritin lakarangal duwali ako LA bicillin kanama kung kayo ni penicillin. Piwa na duwali ngay miritin urikin ririw yako rheumatic fever na diyang nga niya tungo ni gulmaraman nga niya nguni na niya miwirin yako niya strep ay na niya.
0: Muni din na we madakarit.
1: Why?
0: Yo. Why ako?
1: Gulmaram nga ito.
0: Yuri nga ito kang nguni bitan ja pile ririk tun bitan ja pile
1: bitan ja pile nguring in rheumatic fever ja ngun nga ito yo ngo dipal na balaga lil bitan na balanga ito kang ngun mari kinga ito tuwa na balanga ni maram riri ya rheumatic heart disease ka wanga ing ara to no na question nga do no wanga bolong ara to na nga do no if nga kan ngun ni marang al dual ngun ya ko wanga ing ngai ririk tun ngun yo ngo then ngay duwa na marangal ngunin mirikin ya ko elay bicillin na kadan how na ngay to ngunin nalcan ngay ka ngunin bulun na kun ngunin riri bukuro ngir dipal if nan ngo jitin malang ngunin bilin daptura da daptura.
2: So anytime that child or person gets another skin sore or another sore throat, that bacteria strep A can be living in that sore again or in that sore throat. And when that happens, that child can get rheumatic fever again. So even if they get that penicillin once, later if they get another sore, they can get rheumatic fever again and again.
1: Bikin ngayon na lakarangal, ngunin ngayon ito, ngurong o, ririkto, no? Kamaram ngayon ngunin, ngunin, merikin penicillin, ngunin, darap na darap, dito, ngunin ngayon ito, ngunin, bulo na kung yuto nyo, bawala mire nguni na kuno jiti ngayatam ngayto nan nguni dambo diri yun nguni bili nguni ngurungo ngay redektor nguringi ya koy riri rheumatic fever dambo diri yun nganyato nguni ngurungo nyo bili nguni ngayto bulo nyo redektor no ngayto nguni miwiri nguni nga bali nya kuri bili yan jiti kuri yan gulung iyere pichar ngay kanila kangal njaga bawala ngay kanila jakin niya marabir ngay kanguni na kuno walay nga niya damo diri diri nga tilingon ngun ni riri niya.
0: Yo, ka mawili murto ka. Na mali murto ka paik na tam jiti malayak ka cha kali murto bili ngun ni walang paik ki warka dalak kar wala li ngun ni madakarit mala miwiri kari buwayak buka pala niya miwiri. Na nam rew. Ulit yan di wala li kari jiti koro ka cha kali murto ka militer jamar kolew. Bili ngun ni paik ki warja kari niya jawalang. Apala wala li kao ni maritin duno pa yan doctor klila yuro kung kay un nganya limuro ni ka uring ibala jaga miri na weyo kung kay una miri ka jaga jaga wala le kauni ya angun nilin madale kauni bay matun miri ya yuro ngay le kauni mada kari chana we me wiri marchi duno pa yan doctor ko ngani yuro anjila
1: nge diwali ngay ngoni room ja
0: bala nya limuro to kauni jaka rumbal ko limuro ka ji tin jaro ke tirka jiti dual mayang o jina ka
1: yaka nama bay jiti nama ngunye ngay lala uktur rumbal jiti miriyan dunupan miricin dun na we ngali ngali dung dung maricin nila wajpil ko ngali tungun na licha lang ngay miricin maram bala dilta na yan
0: yapit yan
1: turura dali yun nang nguriki miwiri wai ko yako strep ay ko mar ngay do yaka gul ngir bulo kabulo ngay to ririk maram buko diri ngunye riri niya kun rheumatic fever niya.
2: Yeah, so if we have lots of sores on our skin, then especially for children, that might mean that they can get rheumatic fever from the bacteria, strep A bacteria, that are living in those sores. So it's good to keep our skin healthy by washing and keeping the skin clean. And also if we have those sores or if children have those sores, to get some medicine from the clinic or some traditional medicine and cover those sores up so that they can heal and get better.

Arakoya ko abanunji ala ulbiang ranya liul ngai lakra maga gaeli yo ka to la wang ngrang ra kura ninna kalopa ka radio grong ra to la wang ngora yo ngo radio atko abalanya.

Yung mga marakoy nga rin, James Bayong, diyalin ako ng makangama, 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngom radio nga. Na ikaw nga yaka naman nyo nga. Yol ngom orang ko tango. Napagam. Rira kay orang ka tango ya. Tango. As radio nga tango. Yuro malapal mi malaban na. Baman ko yung mala. Banda naman doi family yung mala nga ma. Tanda lang. Mga raringi maprali. Amang kikum tanda lang. Na naman doktok. Uyak ka. Nidanal ka tango mala. Palanda malajal mi. Inak ko. Manang araw nung mga iyon, tanang araw li iyon. Kawirpum, kayak ka iyon. Pilitan lang ka nga at tamdang nga chiling we, manik kay mala. Yung ngoy, yung ngoy. At inak ko nga ano yung ngang ko nam numalin. Yo.
1: Yung wa radio wa, Rupia Maru, telephone number, 1-800-89-9769. Bulawanga, 1-800-89-9769.
2: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramingham.

0: duan jawal lo 3 AM. Yo lo ngayual kabarak ngurai an yak koro. Bayang wen jarau yo na.
1: Yo, namaka ngama yo ngurai dia ramen gening kati ulkurka kaya talamra dual makarai dia ngama dia albala kumurka cirk ngurkalik ngur. Thank you.

0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ng ampilya ma angur kumanja. Angur kumanja ng ampilya ma ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Picketon Island. Anyang naningal ka. And ang mga
1: yo le murkanga ma yo ngurai out the arbal ma yo menmak.

Peter Mubarak in me birim birme. Mark chapter 5 verse 1. Chiso kanango kuyur mingomara burap tuanan bayi kuyamba na galale wuyum gulongo. Ka tuat tuanam dana nguna galin galkin yanan ngiri mangam yako nga garachangan. Kabananan jiso merta nga ingurum yap tuan. Ka yul nguyunan na ngal ngaro barakin miyo birim birme yo. Ngaro wal manam nan bana bi wali ya bay mamolo ngro bana nan gay ngan ni nan bana la ya wikara ngomi. Ka kulkumi kay ngan yul ngoyo wara yo birka iwan garwe iwan jin do mara ngoyo. Ka wali pumbayang nuku wala nyadap to mara ngaro gulkoron. Nan mam gay ngan bak to man ga larun marana. Ka ngan gal nan gay ngan ngunong yul kulim yul ngul ganjar yum ni nan. Pichera lingo muna ngupara ka walo ngupara nan bayi ngay ngara buku ruyo maram. Pichera buku murom, molo murom, girit naran, jolaran. Yacu wara kay ngara ka mitmitun miara nucuro yu jinbuluk to. Menmak, ka bananan bayi ngaya diramu yu nangal jisu na muna yana bahar kule bala yana gahat tuanan gumur yuanan. Pala bun kumujib tuanan gumurungan nan golo. Kabichan nan jisu karuwa nan bana barakin kong birin biru kam. Wai, kacu tawad tuan jina kuriam yul ngawuru ma. Bichan. Pala nan bana barakin ma birin biru karuwa nan yacu anan. Jisu katu mingu God wangar wubana nan jiwar woy. Nalpena nunu ngaru nanan dangu yul ngom. God wangar wulu yaku yu ngayano nan ingay ngangang dun. Ngangol nanan badawadu yuwa. Pala nan jisu yung dawir ka iwanan nanan bichanan yuling ununo dango ngay karnam bichan. Kanan mamrakala namin bichan, ngayam dango yako ngapamalami. Pili kuluko mariminya kulukay nga dango barakin mabirimbir mala nyena bichan. Pala kay ngan bana barakin mabirimbir mala bayikul diramurum giling tuwanan garuan. Jisu nan bichanan, ngan gaul nga napili ngang duwa daurum wangalanguro. Menmak. Kabanale ya bili, kalkina buku nga 2,000 biki-biki malan gaya nga numat-numan nga tawuran gana. Palabay nga ya barakin dong birimbiri yung malang nga karuanan mariminan jisu na bityanan. Wai, palan nga napili niyaan ko nga, mga na pong arugul nga muna biki-biki ulin malang uwulo, bityan. Kabanan nan jisu yung nga kulam danalin, kabityanan nan karuanam, ma, ngay kangan wara. Pala kengan bana barakin mabirimbir dawat tuanan diram ulim. Pala kulungian biki-biki ulin. Pala kengan bana biki-biki malah lurun danan. Dutulun minan ngaran. Pala kengan dambularu wanan buku ngurum. Karmaklin gulun lin yana. Pala kengan gulwuli wanan. Kadaliling bana biki-biki jaga mimwara. Kaat tuanan balan bicanan ngiri malin malang uli. Pala danal ngaran rakalanan bukmak yana bana na kengan bana laya malang tuan. Kakuluku yun yul ngayong marayo kay ngan kananam danaling way ngiri mamalany. Tiyal minin danal banana narawun banana banalaya malakduan. Kabana danal ngaran jisulim, pala danal na ngaran banayam diramun bananan gul kay ngan ngatil nyinan gulukko malimi birimbir malany. Kanyinan amnan kay ngan mulukurung wakuron, kagiri min dartun minyaran. Kabana danal yul ngayong marayo nangal, pala danal yan abiraninan. Lingo danal yana dalanganan, panangaro kay nga bityan yam yol ngo yo barakin ng birimbir na walma naramingan, pila niya yam ba na yol ngo biyapul na wal ngo ganjarmin. Kadalalim ba na manguti manggimi yom kay nga daun rakran walipuun yol ngo warawo. Nanguloy na ba na diramuloy na gabikibikoy na mala. Paladalalim ba na yol ngo yung warayo kay nga garawan jisu nam ngaranaraon yana. Kajinang muling gunan gaingan bana jisu ngal tuwa na merta ngaylim. Palanan man bana yam lira mo bana nan kulukengan ngacil nyinan barakin birimbir mala. Karawanan gaingan mariminan deka. Kering tuwa nan bityanan. Tungo ngayang aro nunggun mal tunayan na. Arunan mam jisu miyaka iwan nan go kakarawan nan nan go bityan. Kacu nunung balaya diro waguro tumiul nunggu ay wolo. Karakrang danaling go bana na nunggu god wangar yung wakuro wark tuwan. Kanal pian nan nunggu mangut juga yuwan. Palanan bana dira mumgaranan. Diruanan balaya makali ngiri mali dika bolitlin. Palaya na ngaran rakalanan buk makulin. Pananal pian nan jisi warak tuan nan go. Kabuk maktum bana yul nguyu warayu ngakulam daum nan gong ganyim tuanan bityanan.
Yo, yo, wamarkane.

Mark chapter 3, murung ja reading ja 7 muro ka 12 lili. Yul ngu walala, yurum turu na marcina, bawala mri ngoro, wanga ngoro. Mula nyamu na mitchi. Ka ta ngoro nguli ngoro ja, jiso ka nan ngo, lulu mri ngu walala marcina balai. Rungina, kala lili, ka pukulun lili. Ka kulku na mitiri na yul ngwalala yurum duri na marcina yuna mai nanu kala jisu walanja marcina ja walala nguni galali nguro makar nguro ka juria nguro makar nguro ka wanga nguro jurisalam nguro ka hirimia nguro makar nguro ka uripu nguru kale nguru wanga nguru mula nguru bala juodon nguru maya nguru kapu nguru ka uripu nja marcina mula nguru na caya nguru na ka saden nguru na lukmara nyara nguru na wanga nguru linggo tahu jangoni jisu wala nguru birk turuna na yukurana birka merelele wanga lele Kulku yu na mitri na yul ngu yu walala ngakula nguni jama kanjar mirinja. Nguni ngai yukrana yul ngu na duk marangala. Pala walala yana marcina na nanukala. Piabul na wal ngudika na mitri. Yu walala nja yul ngu nja walala marcina yurup turna na. Nguni malayina rangilili. Gunga ngala wanga janguni. Walala kit minana marcina kalkililina jisu wala pala bayanguna dalakar nan ngu jisu wo nina nila unja pala ngai wangana lunduk miringon na walala na jisu bicara wai michi yang arako maranga walala maranga rairo Nina ngunilina, miki yang wana, bicara. Yo, ninggo, ngai nguni jisu yo, duk merangala yur ngunanja, walalana, ngatilinja. Malanguni, riri miri yur ngunala marcina, tuturin minana, tikana. Tuk-tuk tina walalana ngujisu wo, Mulkanya lawo, rumba lawo. Anguni walala nguringi, muku wala ngomiri unja, yul nguyu walala nangala, nganya. Tunu pala walala nguni, kalkina, purul irunanja, marjina, kumurulilin hanukala, yana. Bala wanganana, yacuruna, picarana. Ninja tuala katup ringo. Nguruku jiwar uiwo. Walau ngugotku. Balak tunup pada ngai jisu yunja. Wangana. Talu yuna dikana darok tu. Bala ngui kala yunja. Muku walanja. Birimbiri wala. Walalanggala. Tamuk marangalana walalana. Wangana ngai bicarana. Mukturana ya kanan numayuru lakrama murupa yul ilmuwanja ngarana yul ngaraduala bicarana kaduala dao muni makungo lakrangalangay kurna maktu jisualangoy balanya

James Kungura ju yunawe chapter 3 1 ga 12 lela chaga nungo ini daro ko wanga narao wawa walal ngarako mar lur kun doyan yur ngun wal gare mangi kun narao nja got kalanga nja jamao tau nja lakara narao pili pala nja miri nja waloy ngunin ngay to bongong got to na ngumarki yur ngun jama pun jamala wanga wanga ngung yan Ito marki na ang uli chalang ngon mangi ko na mire wongon wala lang kong jama punya bul na. Kang uli ngali mangi ko ngal jarpi ko ngal nyayul ngon nyo wala lang. Kot ya to bungkong ya kamar nga mati bala nya yin jama eh. Ngalindo mangi ko na mire yin jama la marang na nukong repiri yun na unya yin dimritir. Kang uli pun ngali ngole bukmak to mirin gom. Pala ngali ngole bawala mirin jayul ngogal kirin. Pala wangan ya at kura darok. Kang uli ngay tungo la yul yul ngong kulma na namir ngatil nga nyapin niya ngay nga andara. Kaya ka ngay to wang nga, ula wang ganyan daro kya at kuro. Kang uli nakon ngay yul ngong warpam na darkyalk na. Kabitin miri bili ngay to, nga nyapin niya ngay kulma na namir yirumbal niya bukmak yan ya at kuro ngon niya. Kang uli ngay to mariti yul ngo, kuro manyaraman ngon niya, ngurungon ngatil ngay to ngringi yul ngon nirpan nyumuko ng chimuko dalil, murikali yaraman kala. Kang nguning nga ito mariki waryun ya yaraman nandur wala nguning ngo meriin giri merinja. Nga ito mariki nguning nga nyumukulit dun giri bilma bilma ram. Nga nya nguning yaraman na wanangal nga ito nguning yul ngo jaltir mariki nyarao. Kali murto kuya nga marita nga ina yindi militir. Palangole watan ya yindi janga nya talarman na. Yur pala nya yibili nyumukulit dun giri ya koy goli. Nga ingole yul ngo marita nga ikana merinja. Marki bilma bilma muni marta ngay nany. Muni wanawal ngay ngule yul ngu jaltir marki nyarao. Kapala nyay bili yul ngu jang anara nyumukunin diyan. Yur nguri ngay nganar yun ngay ngule ka yul ngu jama militri yindi. Mak ngay ngule marin jama yindi niyan nguri ngay nyumukunin tu nganar yo. Kakuya ngay ngatil walala. Muni ngay ngule yutuwala kulta nganar birng tuna. Nara nga ngule ngune gunguyo yaman warpam duna pawala mira darpany mala. Yo, kayul ngunja ngune nganar palanya ibili nakun gurta. Kayul ngun rumbal duwal darwa palanya nakun manguchi. Nguro, kabuturo di kanamalan. Yur nganar nga duwal militri ayatkur. Tiangi ngule ka ngune bukmak na rumbal na nyatkuru yam. Kanguringin nakun ngule ngune barawado yunja pawala mira moon gumany. Pilingun niye, yaatkur niya darok pala niyan na kung gulta ngulim nara mulumor yung revolter warpam dun. Kangun niye gulta, tungkol yun naun niya ngulukong di, yaatkur wongon birimbiru wong mokoy wongon wali dawat dun. Yo, yul ngun duwar maringgi, nalcan nga ito mang uci uci am wain na malangon. Marikinya mirin, gabutu na mirin, gagal yun na mirin. Kangun na ngun nga ririn malangon gami apunon. Ngay kaganjar ngay atam. Ngay to yul ngay yalap maram ngay malany. Yur bayangon ngay ki ngula yul to wanggan to yul ngay kanjar ngay atol kulmala namin nyala onja nguriki nanukin galang onja ngay nganar wo. Yul ngay duwal nganar yaj kuryan. Palanya nakun ngay giri wal nga wol pojin. Yaka ngay to dadawin wanggan na ngur yaj kurongor. Yu, tiangon muka nganar yun limur ngulik kabuko gurupan Karay na got na bapany. Kabulo litya lang, nguling nguni yibili wanggan nga nar muno ngayir, wipungun dya yulungo. Ngaling nguli yaj kurlakram walalan yulungo nyo. Maliwal lang jama, kangarikyun walalan. Yur ngayipin yun ni got tun walalan jama rumbal, pala nga bili darangan na kun ngayipi got papa. Yu, nguling nguling wanggan nguling dya turwarangur nguling kadawartun dya marma darok dya. Wanggan dya main magtarok ka wanggan dya yaj kuro. Ripun limur ngulik ka wangga kungga yun yul ngu yul ngu tiangi limur ngin gal darok to. Ka ripun limur ngulik ka wangga darok yaj kuro yaman ripuro na yul ngu walalany. Wawa walal ngarako duwali nyaka nga makuli. Nani nguli nguni kapun marang maram wanggan ngun dya ngangangur. Murno ka ripin rambangi. Pangutu nguni marma mandanga makuro. Kaya at kuro daw atun wanggan kong jagulon ngoro. Yo, yakan akun nito, uli mong kodakal marambi ngoro darpang ngoro mutil ngoro.
kabulu na kun itu ya kamarak maram mutir uburomon uli mong uri yang ngarak uri darpangor. Kabala niya ibili ba yung di, nito dito no, bing uri mo no kun jagapong uri, rapin jagapong.

Luke chapter 5 verses 12 to 16 lil Jesus dok marangal burundi merindi ramuny wangan tu wallo ngai Jesus bunan bun butara merengura wangangul kangunile kan wangangul wangan yul ngoninan burundi mer kangunina kun ngai nangal janganya Jesus nan palangai yanan dunupan bun umciptura nanukal kawangan ngai ta urupurung ara bicara Pungawa, urin ni jal jangarako kung ay unaranja, nindungaran duk maraman yan. Palangay yan, Jesus, dunupan kong jarura, ngayat tangal janganya, palangay nan ngu bicara wanganan. Yo, jal ngaradual nungu kung ay unaranja, ma, wal ngatin. Palaturupan yan ngayin, uniriramun, wal ngatinan, ririn janganya ganar tangala. Palangay bingurin Jesus, biliura, Kawangan ngai nanukal taro kurupan min rai pri urmana perangannya bicar. Wai, ya kalakara ngula yul kalja yul ngual bicar. Kaka jumarikin dunu parianan unewelin buku ngal yuna mirilila bun bulil jab. Mar ngai nunato une jirikai mirin jay yul ngui naman unilin. Kangulin nuna ngai tung ni main maklakara main naman. Nindu mundur na batan. God wangarun. Buku kurpananganya. Biakian beli nak kunguni mau sister room nir perangatil. Martubuk mak tunjul ngui walal na aman nuna. Palaman maklakaraman ngunini indwali bilin wal ngatinan. Yo, katao kan nguni bilin nak kun lecuari ura. Buk makura yan wang akurnya malangur. Nanu kalangu inja jisu walangu inja. Palayul nguja walal marcin darwan luk manaminan. Pilih walang ngune, meritiran jahal tindan ngu, Jesus nja na narau. Kawuri punya walal, bicari bilih jahal tindi, nan ngu Jesus. Ngaitu walalany, wal ngakuman, riri ngura. Yur bicara bilih, ngayi ngulikana, ngune Jesus marcinya yan, palayan ngune ngayil pilih jawa ngalil. Kangunilin ngayi ngulikana, ngune buku miriyanan, god wangar walja kanan.

0: Luke chapter 4, reading 1, kabala taitin lel. Chaitin do kualir merangal jisun. Kanguni ngai jisun rungi nanyi ngunja nguni, pukulupto na ngunja, curin ngunja, nguni ngai rungi nanyi tangang na, tuyo birimbir walang omira. Palanganya ngai iyan, ngurungi tuyo birimbir yun jisun nanyi milwari unja. Paralan narang lawangalin ja kapurandak lila. Kanguni lidil cingul wangangur, palanganya ngayikan kualnir merangala, ngurungi bungkawan ja mukoyo. Birkayur ngayi nganyakan jisunan, yan bibalang ngayi nguninan ngumaltuna. Kaninan ngayikan nguni jisun nguni liyin 40 munan ka 40 walun. Yur, ngoy nga tamriw na. Palayan ngay, tunupan maria inan. Palangay nga nyanguni mo ko yun, wangan ang jiso ng bichara.
1: Ngunin ni bigod, wangar wing katumiri ngo? Kasi makuang idual bundan, marangay tubilin nga tatirado ngo.
0: Yur, ngay ang jiso ng wangan, bukubak marangal, bichar.
2: Yaka, bilingun na tuyo nga juray kalakam bichan, bangun tu dua liur ngual ngatir ngatain je yang wang gantun.
0: Kadang bingurin balayan ngayi nganyang ni ngurungi mu koyun kari ura cisunan. Palan bicara karwal la wang alil tinggilila. Kanguni ngayikan buku ngunja wang angur. Milku ngalanan ukal cisuan ja. Wanganan ngarakanan malan. Kabuk maknan bapurun yur ngunwalalan. Palayan ngayi nguni bungawain mo ko'y wanganan na nukal bicara.
1: Naman ni kanguna wangamala. Ngunayin wangamala bukmak na yan. Naratuguro pa na nungon. Nindo ngulukin malang o wangaw bungawa. Kawalyan to kanguni yulungin malagong merin yan nungon. Ngunayin wangamala ngarakin ngalagongor. Ang uli balang nga nato, di altir kuro pa na rin niya ula yulkoy. Nga rin doon ni kuro pa na yan nang ngo. Yo, yur nga nato doar kuro pa niya nungon bukmak ko man yan. Uli nito bon kumujipton, nabok ko nga rin niya ngarakoy.
0: Pala ngayon, Jason, wanganan bicara.
2: Doon nga nga jorang uruka, nga nga darok jawa nga bichan waray. Nindo bon kumujipton, kabok ko nga rin nguruke bile yan wanggan ko wangaro. Nukuyin ka lang ako yan, karayo ko at wangar ko. Nganya pinayan, wang ganyan nito ka, daruk siya maram.
0: Kadangul bingul yin, ngayong mo ko yun, kari ura jiso nan, palang juru sulam la. Palang ngayong nga, jiso nan nirpan niya, muni wili buku ngali unamiri la punbulin niya. Muna wala kalung karwali la mritira. Palang ngayong wanganan nan ngupicara.
1: Wala ni bigot, wangaro yung gato miringo. Kasi magkorkan na mirto na pinyan ni. Di pong wala ngo ilil. Muna ta ilil. Yang unawal. Biling una, ito yung nga jura ng ka wanga bichan gam. Ngayon doon ni God, wangaro yung wanga. Nangon niya ngayon, jiwar po yung nandao ka na mirin yung nga wala. Kung kayo ano na nungo. Kung kayo unawal to nun na, goong doon nun na ngayon tam, walang hingal. Marito, hiyakan gal kirin. Ang ula brakir niya lukun kundan niya.
0: Kangayin jisun bukulungan mangal nan ngubicara.
2: Wuripun ka ang una got wangaru daruk wanga bichan. Yaka nungoy ni got wangar na birka iro.
0: Kanguni ngayin nguni punggawan mo koy darawir niya birka iro ng ujana nukal. Palangayin nga niya kanat tangala. Yurmar kuriri nga niya ngayin nguni kanat tangal niya.

0: wan nguruga bala fuolel. Hering tuanja kalak karamja marakulinan, kangadi miringunan, kabapa miringunan, mala. Numanduka nguniya marakulinja, taruk maramu kangadi miringunan, kabapa miringunan, numalang kuy numa. Pili numain dual nan nguy na yan jamar kole karaywon. Tuno pa nungo nguni taro koin mara na rao mandang. Pili ngay pin nguni ngatil yan god wangar yorom jarul wangdor pichar kam mara ngal yurki nukalangaw mi ngadi miringuja kapapa miringuja. Ka bichari bili ngay wawon cha nirpar kadual nguni wawon nirpanaw jadaro kam. Nguli numatuka daruk ja maram mandang. Numanduka ninna ngamataman yan win ngumira diyal njawa ngangur.
1: Kanuma papa miringu walal. Tunupa muka nguni numalang repiru nuraw ja. Numatuka wanga kulmaraman numalang guyu numa katu miringu nanyu walan. Yuri yakka walang ulan nain miritin kumurdal ja ruom nirpul. Mara walang kaltu yakka mukang ulan nain ngal yun balatu walang barkukuman. Yan ki raipiru ya nipi kulmarangun ka maringi kungun ki walang yuwal kungu yan katuno pao tukarun. Mara waltu marichi ngutan muka tuwalachan jang ni karai walang aura ruom gurunja.
2: Ephesians chapter 6, 5, Murga Bala 9, Lila. Heading Jaka Wanga Bichangam, Don Jaka Lakram Munin, Bunga and Yul Mun Gajama Mirin Nango. Kanuman Muni Urunjangun in the Mangula Yul Kung Daprana Ujama Mirmala. Taruk and Matuka Mara Muni Billy and Numalangu in the Mabunga Mirengun. Marinir Pan Miriakin Nanukin Galian. Kajama and Ginan Yual Kungian, Nokin Gal Ningayangunja. Room dun barari nyarai ka room dun narai. Pili nguni inna kunni tuka pichandi inja ma nguni inna kunni ka daruk jamara nganya nan Jesus Christ dan. Yaka ki jama yul ngunja walangyan manguchi unja una narau ka wok dun rao unja. Pala rip ngunja walo yu dadaw yura jama ngunja. Pili nindu al daprana yu jama mirinan ngumuka Christ ko. Pala yurna na kundi tukang uni militirin ja jama bukmak tunyan nukal ngayangoy. Uni bili yan jama in mala uni na kungay ka God wangar nungu jal tri jamaw. Piyak pili marci jama in bala yuwal kung yan. Pili pala nyaro yimuka ngay pin God wangar nya jala. Nituka jama nukin galango uni muna ta uin bunga miringu kal ngajul ngitirian ka agung mirir manapan. Pili yuwal kyan ni kanguni jaman nan nguyan garay wo, ya kangula yuwal kunyol ngo. Kuyang ingatil biyakam, nguni nito ka jaman ngula na ngamat tamay, ngayon doon na nguni garay ngurupa na buko bakmaman ngamakurunja. Pala niya biliyan, nguni yang bakmaman na unja darangan na kun nguni ni ngulik ka jaman. Pwede ni nguni yuwal ngu jaman mir ngula yuwal kunyindap na nawi. Kabadi ni yul ngu jama mirgun ni iya kandap na nawoy. Kanuma ngu ni bunga wa iwalal. Ngaya tulung jawal ki ngaya ngu niya man makto tuwali in jama mirin ay malano malangoy numa. Ka ngu ni marki walalan biyak pul na kurum duro man makong yan. Kaya ka walan yan ay in barari uro pul daruk to marakariton. Biyak walan na ngu ni ga kuyangin ngu ni numalang wanganyan ngay pi bunga wany. Ngu ni ngay kanin na ngu na jiwar ngoro. Kaya lalan ngay tubungong markin na ngunlimurun malajar irunja rabangikungon.